weho yini ti kwete no. Eno ba yini ginu ti ye komikito. Eno ba chelo da dong niyo. Tuta me yin miri ya kere yene. Wan pe miro ruen gen. Gen putie.

Mi jono ni ang ni ene biru ba ametuero jamidishi ina biata kindok cheni wore rumcho impenge ginoro geno tiye komi ikatiji wore rumcho impenge boto ba bubani apoyo yo.

0: meda no berukite mo ba yoni en mero betere et ni beti mi me jogjo ti uti mi me jogjo he komati na ngator mo tie ko tie chane. What are you benefiting from it? Pogero grafa turi yere. Wilo dopo kelo turi yere. Kelo chene turi.
1: Abam ya mi guma date it was. Ani ni ani gunye duana ni unwa ponya bill ni no. Adonu ni dum. Yo balle ko eto no ka kwa na eto ka pin woni abinuti no pa jo ni do ba gele ti me ti ja ba gele la ra boyo
0: boyo nen jan
1: ba boyo ba yo pi wa boyo je me la ko ti jo ando mi ni ko mi ni ko bu no an na yo ra ma me wa tu ni ko
0: boyo nen jan
1: ba mo je ko tu nen jan
0: boyo nen jan nen jan so ku ri jono ti di war petia neno kere rem rem mame pedang ba eno kere rem mame pe kitu nyuale re ho nyuale kere

0: Yes.
1: Yeah.
0: Atieba.
1: Apo yitin ya mbele doka. Kopi kovu ni uchona keta megune. Kikimo ba. Kata seon kena ni ya amina. Ya rachama ni neva hori. Eko kita chone da chane kia kokipi wa. Kwe kamina no yitin wa ba. Ya kishamo ko. Kwa ba tu chon keri pe kuwa. Matumia megune ya ruga kikimo ba. Chunya rachene doanyi ye. Kwa ba. Ayele kere oro kishi na khana nyeru dwane do tshe gero ko piya na chama kere pona na no mori bo dano awe ha kuora mo ne ha dunga no chimo ba
0: injala ba
1: e to ba na nge
0: kakare ko ba ber wa no ba nge o cha wa na ti e ba nge o
1: ndiye na na ko do ka ni te bu ali ke na ki te o na
0: boy do ka so ba bi no bo ba bi no bo ki
1: yo ne ya na chama pe chang
0: pete yo
1: awa
0: ke singo ba mer medeme chung kare che kere na
1: chung ke la na ho ka chyo cha bomwe na kera ke unyu ra ja chyo ne kare du domena
0: poi ma te ko min mede kere ti ye manu ba ko ni na kas hello
2: yesu na hello
0: awa
2: ye po yesu ba
0: po na hana
2: oh abero luka alex iran
0: po ye loka
2: Omina Tony.
0: Nana Isaac.
2: Oh, Isaac. Kana dogo don kia wori eba. Nana kedo lo, lo na huidano ko.
0: Peyote na ko biloka.
2: Aina no, kani ko yapka jawa ni mecha kolong bengking chape. Te wori kiri jai, te wori jai, te wori long na bela.

0: Allá,
1: Pues mira.
0: ¿verdad?
1: Timi kisha, medeme timi kisha kum. Medeme kwa iba na pere. Nana kubune ba binu changi mata. Ba binu guki. In kany kumre mama notini na chela me ba binu gonyi yere. A poem I take about boy. Hello,
2: hello,
1: yes.
2: Now we get in a mini meal, Colonel. It did my job get a good moment to warm my soon may have been. I am any journey, or look at any Tony worries that make about you being happy to know what I'm doing that make up for her. Ere nungo dana dia pa ko pa kai wiyo ni o wor yeso o pa won ruot eto ti mere rai ya dai ko ni wop ta me dia ko ke de ti pa no a mo teri ta ni ya ana no o ni o ri ya me a ke kan te ju de no ke ni te ki do yin te le go te ki to nga ta bi yi ki pe eno do ko je ta ni ya Di ko zan no dia ta mo ni Dai jeung ame eta. Ieu teh mere wulih ke acara kortaya. Eno da wuru kom ti kan sa ti hele di pir tani wulih ke. En ko wuru pi da mane wuru war bae. Ieu teh. Ai da wene me to her mar wuru be di yeer ya wakane ni. Ame ka her mar at pat ti wi to be di ye. Asa mo to ha ke kor to her mar me le wi to ame kai wi. Amado ti da comer la genen da bitte ni da bitte kelle
1: no no ti ate mere
2: el ko pe jo
1: eh
2: ama to ye ka ka o te ne ko dia na me ya o te no ma ti dia cha da ko ti o wie da ko to ji ko da ti ti po sa da no
1: ati dia nga ma kwan yi dia nga da ko wo to yi hi po ra da nda
2: Ati dianga mo kwani yi dianga jo cha me kale le doku tu yi yi bora daru di biye.
1: Uyi yi biye.
2: Uyi ko me di uyi ngunu yo di yi di bora.
1: Okay.
2: Ana ko nyima na no tu to.
1: Jo ko nyumbu ro yi ko da da hen.
2: Ko yi bu da ko te yi ko ya te dia ya wi ati dianga do ma ha.
1: Mo ni yi kwene no.
2: Ko me yeri a wa ma ba firi kan.
1: Ba firi kan.
2: Eh.
1: O jane.
2: Esto ko padu ti ye bon bien na tu mo no ti sana do no tu ye como pura lo nada be ti tala tala tala me pe ya ya na po lo ki mi lo ta ni ya ni e ta pi ge yo lo her ke ro te te tu pir rio me le ga te ya mo a tu ne a ya ta mo te ti ma ma no ko ni ne ki te me ya wa no pe lu tu ju ju ke ne ka
1: e ta manda ne o ya ya pe
2: Tama ni da yutang ere te esu yini nga joha kita me buoro kiri gini joni te mi yuki to yin ti mei joan pi yu. Jo kenge yuki ni jo ngeo peo jema jo apeo ngeo jo jema jema. E ti ja du ko puto nyo dong. E yin uke li yena ha wika nga uor me tiri de ye mi si ko peru pe tara uor upong nga me kene no po te du kinaro. Jo ja matka pi kira kemo.
1: Mi yu.
2: Ah, ini yang nonir dia bicara mi juing ayo.
1: Okay.
2: Kompar sih pun kompar me lebih depan ni dana ni. Dong wuri kan ni jauh wuri yang ngah, kuan yang ngah mau punya kan ni jauh lebih jauh king king gitu ni. Adong yang jauh jamu kuri kaki awak ni.

ana mero miyo tam bang jo kwalo jamigi ni chik eto pekere jok pien jok kopo ba peye ijeke chwara pia rio ba ano teko ni ana dag ti melwit ame uri ti mako kere tipa dano wehi bet kere tuero itao kere kuomere ni abinu gonyo tipa jo awuni ma yo wara gonya ta nyuni ka yini ti woku kere yo me jok oba ano peti achwako kaya ti kwa

0: Why, quite?
1: A nini matu dilu chano woro tungo bongko mi kwaj ateni ba.
0: Eno pinyo bonga tina. Ano woro winyo nina ka nyeri wada. Kwaj miya ba amaro. Kwaj ma cha kobi gen naro pe mama.
1: Ima lango jemo.
0: Ma lango jemi kolo. Ana kobi jem nori.
2: Afoya teka winy radio be duga chiek duogi we chiek kono. Unu bedo wera meta ya bota toshon. Winy radio tini tune no kobi kum tiyo. Bero kopa ber twal bero topic a ber twal metini 1 2 neno we ha jola pap reverend line me wek enang kong tom mi wa en kopi kom tune ya pap reverend a jola tek
3: ber winywa topic wa ne tieni tiu ka ko ni tiu murani kita do yini bedo kede mo ha ni do duom to jama mai no tiu da por Pea mete loka pola mete kwana kwana ini te winyo dan aite neno kwa neno kwa gege kiora piyara uwa beach pe jeteri piyara uwa ryo dan again
2: a gege piyara uwa beach
3: kwana chakiti yon abiru na haya para chiel
2: a gege piyara uwa beach abiru na haya para chiel wye malta kubuni Ibura imu uta utaiko. Abir teko bune. Mwai ibura imu meditere. Ame obede ukere lobo. Rihoramo mia chieli pira biru uya bich. Ibura imu uta. Ame mwaha mere dong bob. Adon utegwa teg. Ente wud nywako kabedo. Kedikwari mere. Abongwe nte kubuni, uwobe meri chaha, kere Ismael, te ike igoro goro kidi ametie, imakpela, iporo eprom, water, shoka, dano mekiti, ametie tung kide, memamre, Amen porra merik Ibrahim uwilo ibangjo kiti uyihu Ibrahim kunu karachel kere daho mere shara adon Ibrahim uta ubangate mi yuwode ichaha winyo ichaha tebero ibia la kairoi kwan man gi kakan papuran
3: ina wana bedo ni kadana bedi lobo kan ni ngi ni iwi lobo moro dang pien kadang kuo ni biru tu pala mwa hadang tia wata baduong abinu ketere wea ye kita me winyu kere ana tam nako kwa na kong buko moga chigo chigo pedo kapora bora eno baki mea chiel pe jatele timi ya deke pira bishu ya ngwen kwa na
2: Bucky Machel, a parario, a bishel, a bishel, take a bunny. A bahar recobam, techaco penyo tam, ibangyo tego, a merry hubedo, uticha papere, isia. Iticha papere, achalo umitam. Kunen penyo gini. Tamango. Ame imia wunu. Medok. Tamango. Ame imia wunu. Medok ipeny luak. Ginte ko beni. Kache yini ye winyu kop aluak man. Tin kuni tiugin atwero konyogi miri mule nyimgi kai dok penyogi manono bino miyo gi bedo umiruni naha abor te kobuni chirere kobam momo kero chunye itama me odongo tego nono umie Endoho woro, uyenyo jomera pat, memi yetam. Uworbot, worbor nuogi mere bon wente kovni eno penyo gini tamango me mia wunu medo ka penyi luak mea kwani mier miera jik yed gidok ayot ginte gamuni yin mieri kopi gini yin mieri kopi gi kit mani kopi gini papa ri umiu ye chapek meshel mega binu bera pek kame karo mea papa ko papa ri upuri u idel chirean abinu puodu u igina melit para kuir yibiet
3: para kuir kada wana ti lobo kan ibir nungni kamu hani do awot bir penjo etam kita me winyo kwandi kedeno pe manu ke ken to dam yer konyi kita dai winyo kedeno do kran pe kam dan beye papa enami ok dan cha pi podi jo yora pat eto ena do ti yora pat wota ejekeri kwane jekeri pabarumia bori pia rabiru wa bongwe ini wingi na maa kwano anakubana noko nene jekeri chora pia ruwa dek kwane tingi pira ngwena dek tetunuka pira ngwena ngwena ken tida kero gini ye
2: pira ngwen
3: jekeri chora pia ruwa dek kwana tiem pira ngwen via dek na pira ngwen via ngwen deke
2: pira ngwen a dek te kobuni amane ando ha te kobuni aman cho mum dung tie katimu tim me abor ando hate kubuni amancho mumdung tie katimu tim me abor itwon dahwa me alaya amede utiu koni pien gino tie ka wot buru kere kita me jo buru imon na me olaya manono en kirame gino beru wot kere bang kola kere bang akolia ba jo ame kiregi bang kola ba metim me charo kere pir ngwena ngwente gikano
3: ne na dog luka chora chien kwana tia par bor na pierwa bi ni nya ba tien
2: luka chiel adi
3: Luka chora chiel. Kwa nti apar bor na piera bi. Papa tutumia chiel piera bi shu ya leo. Chiel nora bi shu ya leo. Luka.
2: Luka chiel apar bor. Teko buni.
3: Yeah.
2: Jekiria te penya malaika ni.
3: Uh-huh.
2: Kara binunge yuman ningo.
3: Binunge ye ningo.
2: Pien ando na tiyo ko.
3: Ana tiyo kira ko.
2: Ana chiega dang. Muhammad di tere dong. Paul.
3: Da don Muhammad di toti da do ko
2: a para bon wente ko buni a malaka ga mo doge ni an Gabriel a me a chung inimu ba ora ni a kop keri kere pi ke liya mut mana be woki pira yo non de ko buni win ba I binu ling a mumi twero kop itunu kede inino Inina me manono binu timere ye. Pien mumi ye kopa, chire kopa binu chobere kakare me oromo.
3: Kado yiri di adom ti, nuja mukena tia me ngeo, eta mimeri kobi, eto pere arango kobo, eno beru pen, kita me winyo kena mana. Kwa nado kubaki, maa chiali, kwa chora chiel tia chiel na yangwen papal mia dek pier dek pier bi
2: baki
3: baki na chien dora chien manati a chien la yang wen tiu kupu kita dana ma goro dong di
2: baki ma chien a chien
3: baki ma chien dora chien manati a chien la yang wen
2: a chien la yang wen
3: baba teri mia dek pier dek pier bi
4: wani
2: We mota kobni kare amya ba dauri don tiu ko
3: yiri win ko kom dauri
2: atiel te kobni aba dauri don te gume shiel me muhammed di tere don bob ame mum don twero winyo liero mari kome kare bed wume akadi bed wume rekere ulangita polata mano mi amiru mere mano mi umiru mera don ukobuni aduan waba weho yinyi ngatoro apuru poa poa weho yinyi nyan noro apuru poa poa me okel bain me en bin ben ngata guohi en bin uburi langeri atot ya kong mi kumi bed amama adekte kubuni ginrikte beru yenyo nyanoro amunya ilume isare long utenungu nyahame uluoni abishaki ameo beru nyajo shunam uteke lubaba nyanoro nurik munya meishiel endong teberu agwahabaha kundang konye iti dushu chirabaha mom momnaha chirabaha momnaha uloge udoho daho mere
3: nadoge jabuli pia rabiru wa chiyati ya nabong wende ken pa pimiye bichi pia rabong wende pong
2: wende jabuli pia rabiru wa chel ya bule piera biru ya chel weko kwany we chek.
5: It's 9 a.m. The time check on Radio Abachi is brought to you by
6: Witspal Junior School, Nursery Kere Primary, Metimeters, Mir, Yoke Ken Yai, Jinja Camp, Lira City. Kere Good Choice Vocational and Technical Institute. Kakwanu Teaching Uchwin, Tie Barapoe, Lira City West Division. Go Chime Ye, Nota Deka Bong, whenever you are. Achiel Nota Bong, when. Achiel Nota Bong.
7: Jomi Apachi Mira Popat, Natu Winu Company, Biru Gatu Chan Bali, Dege, Ekate Don, Yu. PN Lim Tech Poultry Farm. A me guri meritia take B, Yia Dem, Ichegere Kono. Tik ritual duchume me yuchan ruin ruine mianya wachel. One or two konyo jorye muchan, kunu charo ten gwen mono, soso. A mengeye kere nying meo zima, medue a gel. Da dogo chari will ma tientia, kere wera wera. Kai willo eno zimane, gin pira rio wanchel. O yungi doga chel menono, dogo te terinahi dogole ni kunacha. Oti dao chato, bot grupa pola popat. A me romu willo gwen pira bit, wot kere malo. Kere bon ngato ki kena me rong wila bo. Doge de chato, doge de nuonga goba. Lim tek poultry farm meno. Ilo nye te kwanu chinte mere kwanu petum. Ozima wani. Don yoru yoru romu guwako me riu. Unyudang me tonge. Pieni mua ha chel kiken. Bolo tonga me romu mia ryo pira ryo. Ka wile tie. Le widang pe mwere guwako wile. Pien man po obira pipi pama. E duwa hoka ikomi kai cha keche nekinyo wile ni ulimi. Manu duju. Ozima kiken kara do ngo. A me romu dongo wa. Lim tek poultry farm a demi yi chegere. A moyi chuk pe gwen na don. Temi yi puony me nono. Yora ben me gwoko gwen. Me do kache kre peto gwen. I ruom me la mal. Ka gwen no doha don ko. I winyer ke gya winya. Ay ka gino temi yu ten gwen. Me duwe a chel. Yini temi yu gen na don nono. I willu ten danga pe pori ka noro. A chua man. Do go chimi chawa ne pi ngecha tutut. I nota bira bira bira. A bong wena ngwen. A bong wena boro. Nora dek. Unyo nota bira bora bi. A ngwena bi. A ngwena bi. A bora bora. Pi don aloba na obero paro ununi. Lim tek poultry farm. Pi ngecho lagro me guwako gwen. Lim tek poultry farm. Ke keni tuoping.
0: An and then we love tea, yellow white tea, we love tea, all over. You make it down, you white, Johnny, make it down, tea, yellow white, quite.
1: And then in my two dealers, you know, we're two more bunker, we quite, I tell you about.
0: Ain't no play your bunker.
2: Poi attack on radio me dogi we check kono dakia wati dakia dek mo karikum chawa dek yidik kumeni na tinini yunge kwanman na win radio binu duoga tebi gamu chima ma ya ibori o kono wewe ginang mi tami e program mana pire tek oke e winyu tinu tuna no kobe kum tiu we ko wor kwan wa kwan kwan ma giki e ka to dogo gamu chima chala chawa tu wor tek ka pemetu tu manda mi voice
3: chala chala kada Nuda do pete kugenbe. Ena jabuli pia beru wachian. Tia apu mwenkera para kendo sa tu voices. Ami tu kwa na mwa chigu chigu ni mete kumaru. Papa ra teri ya. Mie bichi pia apu mwenye apu mwenye.
2: Mie bichi pia apu mwenye apu mwenye. Jabula di?
3: Pia beru wachian.
2: Jabuli Pierre Biru ya Chiel.
3: Ya bongwe na ya pa.
2: Pierre Biru ya Chiel bongwe na ya pa. Bongwe ndeko muni. Timber kuri bola ko ikaramedon tie hoti. Kordan we hata ikarame teho dun udaho agora. Apare ko muni. Pienu kuora karelon, bedberu poro kopi koma, joame miru neka, chohere kara chiel me poro kopi koma.
3: Nani ini bere ni kado ni goro ade ti, ngeni jo ni kuori bere duong kita me vinyo kere. Nena baki na chiel, chora para chiel, wana tina chiel na ya pi, baba miya deki piero, pish viya deki.
2: Bakima chiel para chiel
3: kwanti chiel na ya bi
2: bakima chiel para chiel chiel na ya bi chiel o wi marte ko buni bala chuleman
3: bala de chuleman tim
2: ka de chiel te ko buni chuleman rikte beru maro anyira ro ku chiele apola tata medikom nyaha baha mamishiri endoho binu nyomo anyira jokiti kira nyira jomoab anyira joedom kiru nyira joamon kiru nyira joisidon akade berruod rihu chihuni miru joisrael kuru nyomere iroku chele Pien binu mi yugi uchahu waro banu chele. Chire chuleman unyomo gi. Adekte kubuni. Chuleman rihu nyomo. Nyira ubaki. Mia boro. Mia biro. Kere muna ngesha. Mia dek. Monere nono. Temi ya baha. Loko bange. Angwende kubuni, mano mi karamen dunguti.
3: Kwani?
2: Mano mi karamen dunguti. Mono wae tetere wadwaro bae mago chiele. En momdoho umede genu ruotu bae. Mere kide chunye dushu. Kire me papere Dawudi uberu timu.
3: Quando lo dice che ora Piero a volte in Piero Pigno papà la mia ria
2: lo dice Piero di?
3: Lo dice che ora Piero a volte
2: Piero ria a volte
3: ti in Piero Pigno
2: Piero a volte
3: papà la mia ria a volte
2: Piero ria a volte Piero a volte no no Piero ria a volte Piero a volte no no te copni a mano Rokame wangi tek amemumbinu paro pijoti akare bedo ikisha moro ikomitino wona pier bi ci yalla
3: wax
2: chaa chaa rokame wangi tek amay mo binu paro pi joti akare bedo ikisha moro ikomitino gin binu cham mitino limu akwa kere chama me ochek ipotiu tunu wangame ubalo limu long momu binu weki wukal kolok unyumo utinu doku ame unywalo unyu itinu romiwu kereme diegiwu itunu wangame gin umiwu itawuno
3: nena kongdo ariyo kiken nena chaya chora chia ting pira ngwana bichia tekwa nakati ya ngwen kiken kita picha ken pabromia biri piru bichu ya chia katekwa nachara pabairo temi ijopi
2: papa duno kwano kai chaja ke ken chawa watu wor teka peme tugu chawa tu wor teka peme tugu rame miru gam chawa kene chimu kene
0: ni diere wan kwa do ba mir ko nyamen marne ni riu momo ri lego na kana cher kor ko no joye do kai pi magi dan ter rubu yi pi joye ba pi mara te ke karie ma do jo o de mo ga pa nya de ko di mo ga mi nga mir do nyu gi na le ga go ni e yini ki go kai la ba kuli mo ti bul
1: yini pa pi wa en ka diere ri yini buli tung ye
0: e do ko no gi ni ke ma le ling diere no pa nga yo iman mi Neko ni diera, neki ni chama ni bang, abuera kama bora tino bong. Eni eno mi abara niera chiel kiri wi eni e, diera ni atena ni e ni diera yini balo kobo koba. Ana wara.
2: Apo ya tek kwa wenye radio, wea ho neni I kwan kwan wa mea gi. Oo neno kwan wa mea ya ibuki chaya. Ichaya Pierre Beach we official
3: Pierre
2: Ngwen we official
3: Pierre Ngwen ken
2: Chaya Pierre Ngwen we official
3: Pierre Ngwen ke
2: bitch ken Ngwen na haya beach teko bunya ana beru ame binu abinu gukuna abinu timuna ikan ane na keru do habinu dangu ko abinu ko abinu la a bitte ko buni kare binu po tienga truche amecha kwan wate gi kakan a foya te utuhu da kya waka kunja mama ya bo mo mi otamere nyu penyo kakana penyang ikom topic ka wantino kele me alara nyu tino kele wi meya we anen dano na me nama chiel ame ti line kan alo
4: alo gunal sente
2: Alo Reda Paj.
4: Apoyo tiye uba.
2: Apoyo tiye ni dange kanono.
4: Apoyo ba gugu dang.
2: Apoyo eno guohi dang.
4: Oh, elen, weko mbote kipa elen.
2: Hmm.
4: Mbote reza, mande kayo obong.
2: Apoyo.
4: Oh, elen, tama mjami kano.
2: Hmm.
4: Anakame, tama chiemi, kame tiyo, kame punye tiyo.
2: Hmm.
4: Oh, elen, Tia bunyo tia bunya.
2: Hmm.
4: Oh, tia tia ter. Ente tia bunyo tia bunya me tia matotawa tek. Ame tawa du mpala lakata utudu miyo enki chon. Oh, da tia mubi yoko.
2: Hmm.
4: ame kon fe tabo ti me o jo ti mo yoro yo o ni ti ne o ro bana pe igi o mu ti wa kon ken igbe de ti mo fi e bi ju e ma fi e bi ju e len te fi e bi ke do ti wa ju ado no ko ta ko bu ne ni maru kon e mo ma ta la na te ko ko mi ti go cho a ko na Nem na ko ma ta ta ta no be ni me te ti ni mo mo ne o ba te ko ni e
2: ate te ni
4: e ta me ari o me re o go ko ti o yo ne to ko yo ti o e ne to yo ti o me re ka i go e ton ko yo ti o mi ri ne me ge o ri mo ro ta ni mo ru ma ri o mo ra me ka pu do ti e ka ni do ko ri wa ye wo ri bu ti e
2: a me du pe gu pu pe
4: I was like, oh, jaru yin ni moro, jaru mapiris ni moro, jaru moni moro, jaru yin doni moro ni siro. So mi ke na mai cha mo sen ke. Eno ka yin ko ti o je mi ni, ini o ni ko yo ti o ni na te bori ma te.
2: Ami ini be da bar with bot jo ka ne.
4: Ibe da ba u ni ke na o sha sen ka nan ye, o ju rin pa ke ke ke tin ni ka ma te da tin na bori se ni. Eno ka mi te yi ga chon. Ibe ri cha ne te pa te ho.
2: Ate te ne.
4: Mam gina mari ami ni senge ne gari wuni re wunde ne bene no mami du kuma dungo le pugo pugo wuriya na ga jene do kiya ko nya kunyo jor tari la kin
2: amen
4: da mi di kuma ne wuni zebra
2: amen tiu kai ni bere me pe yo bere ye in mi ne ni chamo bara joni la ku boli ka bola ento pe ko ni ti ka kanno me miru yini tim dang ka joken chata timo ka kanno mi yo berini yar dana ditu ti bera bera nga yotu twal allo allo reda pat
4: reda pat
2: eh
4: jer peke ko ngi do jera
2: o poyo ba
4: ai to mi tim ta wa ne pat
2: ga chunga na bera
4: oh allo
2: otio winye otio winye
4: Hello.
2: Atia winyi ba? Petia petia winyere. Petia winyere. Hello?
4: Yes, hello. Maria komesa bande.
2: Opoyo ba?
4: Eh po ban ko nyu tuch.
2: Opoyo go ichina.
4: Ka tiu eke afa America ko be ban ko eren. Yo ko ni be body weight. Mm. Mm. Ako mi bitete pol. Ero jo mara tiyo ni dori. Ako ka kita me chance to mo kere no kate ni.
2: Mo
4: te mi wange ya tiri.
2: Ate te ni.
4: Ero tiyo kumate ate ka me te kuo tiyo. Ako mi sa kwen kito si kari. Ako mi bese bese bese bese bese bese bese bese bese bese bese bese bese bese bese bese bese bese bese bese ya te no yin yalo kan no te ngo ma ba te ter mo ro bere ko ga mo ka ma ke chu ne ngo ya te ni be dang ke to yen no te ngo te ra na ka ba yen me ile te pe dang me chen me chamo yo ko no ko da ma to ko ver mo ele yo du shu pe pe te dang kya be se lo kan yo ke na me kum kum dang pe ta ma bo sto dang ko be mo be da mo ne dang ke yur sha no gi du ti ta gu li sha yo no bang e men chawani ki da mo ko ni do ngam ro ro ki be mo ki tang mo da ka do pura ti ko e ni ngata me mohammed bi ran no an do no ti pori don kor ki o ka cha ma cha na ri ko ni tek ti bien chal ti ne kwa e ro do ko e do to no to ni a chal ti ne kwa o tento bi gara to buri ye kam na na po mi mo to bo to ti no mi di to ara ti bura ti ba Pero do corto na minha caricuia, né, que doem pior, tem que ler com. Mas eu tenho que dizer que não quero ter. É para capa. Não há nada agora, não, total, mal, se ela. Agora não me mora cá, tem que ir rapaz, tem que ir rapaz. É para o burro, como que me mover,
8: telen nge o tiri je mo ko no ma di ko you know pas to wa chawan kan kai de kan ni se to ta ha e ka ti mu je mo me ti e por ku ra mo no ni ja ja ko ker mo ha me chele pe ro bi chele nge jo bi spi no wa ti me pas kan ni a ta ma ti pe ko jo ken a po yo bi shu ba
2: o po ya ta
8: ba me gum
2: amen po etame we radio ke we ko kwani kongwe check e kaata dugu gamu chimu kene
9: moko leo nyo winyo pire tech bot dana chela chel yini bida pool ame goko le unyo winyo iramudo gengo tuwe pol kide peke yelogi nibei koma yanga agwera kide yina mia a yanga kale ini tia yo den kide yamo kunu chamu nywagi unyo abira duong unyo kavera achola kida ya kunu kwanya tini yile ame okweru katua hokene agwera gogi kide puch me gengo tuwe pavu unyo chaduremu kide ngok na haikomge ngeho treatment kera gengi kumtuwe ducha pol ikom le kere winyo amanche giri winya bear yopkuri doki ni bay kumketo kwiri yidiang unyo artificial insemination chakwi diang lao na kidiang muno wehimed malu rome chak kere rinyo igeng tuwa kobi kumkwara dok igeng dang wal ikom matin dok ame onyualo nendaka tal fil veta mani karo yenyuria teke gamo ye jangi utelo nine pira boru ya bitual abo gamo ye yunge nine pira bichel mewewe ngenyual nendang fil vet kache nena nyut magi kami ndiangi tia yitu doku kene nyueno tia yite onya pipi ya pot ikome memon kota kome memon koka duong kede

0: ka ba yi honi ginono ri ka mo hapar yo kento to ko bala gwogi bo hapar bi te kido tu mo hapar yo no do gwoko ti ya pemetu ya me du shu ti senke
1: atita
0: na nyonyo dan ti na to ha yo wiro wi town wa kanu munis ko wa kanu ya ka na ho wiro ta halia no gwala be gwa be ne ugi me wiro ta ta ha yo bi ti ko bi shu ta ko amano tiro gi pato gine da wiro ta hanyen ta ta mo saiti kita me tiu uberiel jo amogana ne ni karani ala perne ni tuwa kuchare hi di dana mere ko wona tim je bdayo ai mo hamie kele wie di dana mere ko woni na kala yo no ti sa wente ai mo hamie kele wie je gwala mo non na me nu che jar nyimtu mo go katali ai mo hamie kele wie ogwala ogwala bene nego ame ti a pak borwakan je ni dana na bata ai mo hamie kele wie uneru ben Mzee ya wanu mye ukaro utawarangi mwaha karaj nye chel eka ujok alone ena uma apurata wani yon yudushubiri jote go eka president mewi lobo Uganda Milton Obore eka ukiter muzee amo beida pakikano amo poko lobo buti yudushu amo unwene uge uneri mwudushubiri jwa amo te go keri jwa papata me titu kuonting na mwema ngeo ki era anakwano man pia kana ngeo so tiu jwana tiil fitam Ina na wa loki iredi woni kare ba mo ame wanda do tiu ko log da lo yuko e tegu lo ka tek ti kerken ko yo pen ko pa mo ken kito mi rada wuje yo ya kare wo koni dual dun ko pi shawa mo rana na ko ti da ka bi bo ni wodi le wer mi na ko to tiu sanke tiu beru kina raj e to tele do wa ker kengo ti rigu yi mai ka ti koni andom atiu ko Ando ya chongu wono, eni ya kukaberu kwa rikwana. Elu ngutino mere. Enti umirika chinda. Elu ngutino ya telu ngikwae, tuko ni bina legi mbom. Eno tiyo dongo tiyo kere, nakaka tiyo, da chero tina chera. Ata mwini tiyo wa nyirubeda, nena bae, na ya buyobot tino.
1: Ati teni.
0: Eka iti ya buyobot na hajo nevers. Pele lamka gumbotu tiyo ni, lamnaka gumbotu senge ya na tisi redio na na habodjo hapo vili wani. Habodjo hamedagi, miti lam gumbotu. So, tiyo, kaa ukakona kompotele kukobo hame, nakitieno, uwepot pera otu.
1: Atitene.
0: Anagi kaa, wakati kwa kenda lai.
1: Opo ya tak. Awenye redio, manobedo Felix, enono, dakia wa utumuko. Etu weka kwany, wea chek, akate dugu miyo. Yaelen tumugina nok pidaki achiel ka papuranda pidaki achiel to kobo ni konkireno pini na tini ni nuo
2: kaitia pachon kirikano rumu kon wuru chenne kai wilo jemi doka nyue chato girimoro wure doka mo pimu karo pimu yona kau karo dangu jalo good shopping center meti kona guruno obuchu pimeru tutuali kandiche mesen mati ya guruno wuri yame ngeoni one step shop uuha ruta jemi doka tenga ngari weleri tupi tupi tupi tupi tupi kuping akonyu kuri ina wil chukari chabun modek wunga nanu chere kadu yogurt ugari mato chai soda brands dushu alame buhi kwano tino kere tongwen ucharo na hamao petrol iris urango yera chill toi metu kutu Tino, bechel wok, bucket mo wir, toilet paper, kirangi de long. Achukiri regu ni uti rega puata waye na histro. Utike de mobile money, saloon meyo bochelo. Ogore da nyikchem kuena papa duch. Era okote chato gori, uti uke de kilo peti korap. Ucharo na hajame match, gulop, battery chime ke de chargers. Ke de system mesola, utada charging chime kandu wela yot. Achu juisu kwil pe. Tina nguchibi nyime kandu. Jame de duchi tuwera wera wera nyue tuwera tinga tia. Go chime good shopping center na manota bira bira boro. Bora bora ngwen achiel nota bichel unywe nota bira bong wen ario ario achiel not adeka bicha chel kape ye atele nota bira bicha dek adeka ngwen adek achiel bichel abichel anena kweli penyu kono akweli pe mete chunyi gwa herka
3: awinyo pangyo ka united ngune jwa pola manto twantuo karaman lutuo

0: Poya teka winy radio pidwogi we chekno dakia watu kar dakia pir dek dek mokare kumchawa dek yedik mwini natina ni ya Ellen wa kwany daki haman me dwogo yini line tiek dong ya kina kina me daki hachel aka papre uranda tati mama nana
1: mera po po la ruwa hana maro jo ame gochim me do tamgi yen kanu berule yotam
0: berule yotam
1: me kagina fialu duangi kitu mio program mi chunga tek tek or wani chike po nyer ka yini po nyu au te no pete responding no no ha yini po nyu petie so po la ruwa mer mi chawa bod gida me gindang mi tamgi dungi ka kanu no tu lo he ko pikom tio ni Pelera wajar kita ini pita kere kuai ini beru kere kodi kuai ini timo. Itu enno kene nena koni ti natural. Ti automatic kari miti nyope. Ngato yelu ijate ko beru ruban Mugabe. Mugabe onu berate la mara tek kabera me. Ere tu ni kia adung NP yeti umerija. Kau beri nyim jorete ko. Ate mi yoma kuskari ni enno weherete. Neni chung chungi. Wana gritu guarding yin. So ka yin nyo yoko e po ping. Ite di lujo ka jela no pe bera bera.
0: Did the nuti obino.
1: Mata do nuti beyond. Kato ni cha do. Ka yite kwa nyo ka wade ni no. Yini beri yot. Jami wano ti yu. Pien kan wari yo reto por. Ngin manu. Uskaru neno chani ya. Dungi ke ka anana ko ni. I emphasis yiwa. Nupen ko buwa. Ta gurni meriti ni. Uyo baru unu piko roti yo mumon. Kede da to bedo. Beru kedo ti na me peda balo jamo bala. Nga tu cho lo lo kor me riya hum. Kweni da no ti da ho ba ati. Po yo nga to ame. Binu binu nanu to tere te kweni. Kuman na ha do kene ni ya do. Ama an. Wede te kubika reche mu uu mo no kono. Te kweni winyo ni ti binu. Enna kelle ni yiniti bino so ngiru gogi yore moro ngato da dokin orte koni icha papero do nyoho picha ngwen kan unor nyare te kon ya papo da ha joko ko ene tek bi po da ha jo wiye da ha da ko wiye tin to ko nyene kara pa wa da te koni ye nyu pali pa nu ene te bi ko nyu pali la ta ne te mi te ko i nenda da tika nu So miritere ko mot. Dara kwa yu magiku. Ako ni unyua ogeno tinu. Anyual megu kikomi yich. Papa danga manu te chane kedi. Ayini titiri penge ugi norma chali burru burru pe yae bedu. Inyoi ka burru kwa di ngotu wenye wumi. Kolo tieni luo kiti mungo. Ige yu na hachet ngo. So kagina dodoho. Uluhu wunu wanangu. Ukonyo gewuno
0: adete
1: tikono magida girame a timagida peduore dede moro ka dum mano ka pienyo ni chata bin yeto je pasu man dana ko ni yin ka ewoti tego la kuoni kitabo ka ko bukere chak bere me mi umara beri komi ti joke nan ka ritatra giyo to che pura paro paro eri ko bi wa story moga a bechame So I can in bring at a menga, a young maro. It is a dog to know per head at dinum. The moon would look another dog out, Kelo, take it to you, and I can hear to tell you. Kako my jog that ticket to know you book it, a jog cum no jay persecuted dangle. Eto yin pay me at a churini and a major of Piro. I in it a me do end, don't mock my secumunua la tata. Morgan Mohammed and Carangas, and what Lori Joy at day, your papa de Yoko. I made the Yeda Pobili solution and Pamir. A pair of tea, you lean, work about your take on your get a time. Make a canana take a bookito. A coin in one jot, take good down. You back it, I may have talked the record the chill. Wouldn't you attain a mocker who push you? You not been it a bit of marriage on a marriage on a tiguma take again a lamb
0: at a ten.
1: Tinu ya dunga bet be yok and a more quarrel guma papo. A milk only pay and nana bedroom is low boutique can a roman. You need the katika can a roman a poaching or Natoro, but by the jink a papa or take a book on you and then bend the hapara bowl to side the kum kucha, the penguin. So dok and dikit rioker is your any yen. Yindu is chung, the chung. So, kiri ko pariko ko buka na tin ka ka no ama no yero na wi hotel le mere
0: a tete
1: ina no ka di lo sa ka ne chan monja binton te cho yo wi ler bon nyar ya me o penya wo be ni ginnu ti mere ni gun ta mo ti ni ho te ko ni gin du shu yen ka ni nya ha che ti responsible da peti gin na ra ti ma me poker ke pen jo te be meeting karate in kyogo ka ko mi ta me rango jolo so pa bu gi giru kwa yo the right order ba gi ka kana poi
0: o poi te a pa program a ko bni ilagi wadon ma che
2: ba ro wi wa ameta ko gina che an ni kai ni ti mi to ti papa la nana kwa ni ko chimbon ngata metia te luni arawi ko gere ka re ko en ti jo ka ne do wo rame borna do ka mi to ti mama na mu na ri o mere gina me o kwa no bi gi tek mi po nyere ka de politiki ka de politit e ka ka ra do bi ni chani tenu mune inyang lo jema ba keren ko bukan rame lo ko bine po to ando ba me ko ko kele wa na to ti wa ho lego e wa na po ro me poro pe ke lo kar chen ka po e dang pe redio man na me o lo ye cha wa le cha wa ro me wa ndo wo terwa to wa te ri po wa le u man to ko bor ni ngati na chera yesu kristo ro twa amen
0: amen for a tech capable program kada ya elen moro pasio makara woni tia bisia labino dai ka ba me de gwakwa ber twal on radio akobni wanu binu medde do nyim kede galwang mor kana nok kede wero ga besha mo bero wer me te kwaro on radio lo ajero senke international dakere dakia pira ngwenno mo kare kom chawa de ki dikomena tinini yunge wer man na bibero kiri karme gamu chima ma ya bori o kanu yinda bibero kiri karme moto joar chela riwa dek joa yini mar mere naka joa yini tago da omiti mori ya bo wai kubini a ditikal da loke pe dagara uoro
3: pinyo mora mora e pin mor pe di king king ye aja mora to maka wunu josa pinyo mora mora e pin mor pe di king king pin telling
4: Ojalo

Ecco! Tolo! Muru kata ci wala ko bot mi za jur ba belo piu ko meta don. Ole yin. Ole yin.

0: I binua wi aya da cho ko o binde nu be pot po che gerri binua da ki han wena gina nyim
1: con mio ta bal sha wan atual power we ko lol ke du kun
2: manu kuj kuj menu ng da hata mitagit korto nu ngago ye wer je maf mo go anyen ta kon pienu chwe pira ba kana go ko chimi ba go chimi go chimi yom ye ci mit ba digon ya ma ngon
1: at kom dang ma ga du bur bor kan
2: ne jon chan ngat no tam aman mo ba kong program agir wa chat yen
1: ko ma na dia kor program
2: ti ti kor me pit keran pa dan ye
1: da hi
2: do nyo man jo mo do nyu keran pa ni ci ki ci ko a huma che ber ka le mo tu ko bani sa ki jatu ye git no jo pa do agine nen hen gine nu ana meti ko hmm
1: abe
2: hen gine no ba yi ke wax ana bel kay kay mi ana bel ko mi ci
1: ciela ken
2: idi
1: ciel kom ki
2: da

0: Mi madre. Ti sabba, allo?
1: Ah oui.
0: Moi le pain.
1: What
0: in an idiom?
1: Edward do anything.
0: Ama si we. Ati iko ma chegi.
1: Eno.
0: Panyo kako mi winyu wero kata werio.
1: Eno.
0: Ati atuona tuona kano ba.
1: Momba. Donyi ta bolu kweno aye ye yugi chani.
0: Basi we. Eto gire. Apere be.
1: Apere be. Bony pino.
2: Donyi or wari buru. Dahe wat onu.
3: Konyi win kita masu jalo kere chi. Manah nen ba anduo wen kora duo gre.
2: Tidak hal loki nga. Unyu akaru dia lego kon. Yin pengi uri akaru kwa erkwan kong.
3: Eto kere nyo man lo mi chimba.
2: Eto an. Pengi uji na ko titi kaya tenga ko te ira akaru kaya siala kaya nakaru jah nyo po kong.
3: Kere kong be jo jo ni.
2: Beri jo jo ni. Gina naki bo dahu dahu ko jika rapa.
3: Min mi ni am kira teme tika dahken school. Naki na pier te geno.
2: Dihi ye heri dahi. Pien. Pien ngi uni duwa ka me biyan mo chene pewa.
3: Dari jena.
2: Dari gira tia.
3: Dari wa.
0: Ati ati awinyu wo
3: donyi bi wo tone mam
2: ne ka donyu ka
3: mas lak ti ke nga tore on
2: ka ma kar wa kar po o po me dam mo ka wa ka
0: u te ko ni ya
3: dali
2: gin ka tung ko kan ke wa ka ana wora winyi yi
0: to tere ima
2: ka wu
0: mas
2: ka en ginu mi o dano ya ta kwer kwan me ki choko choto
0: ra ka aweri ka
2: Mir pebe di ditwa lah kari wata ngato ya ada kan. Ni ni ngau kita gar kari ot eh. Kaen gin mi jor do ki kwer ko wor kwan en. Ka wi. A chora ka gwang en na do ko me nye ho me ko me da. Ma ga da nok da nye ho. A kar la ti lo kan.
0: Ma si we. Ma si.
1: A wi yo.
0: Am ti gin na chela ma ku. Ata
2: Man ti lo ki. A wer.
0: A wer ger ko.
1: A ke linko, linko.
0: Masiwe. Masan ko lo kati lo kuwur.
1: Ko linga.
2: Ka win ka. No ke dang, no ke gredi alego.
1: Aya.
2: Ndo.
1: Aya, do nyo ha binen ka ngato do tikando ando pa.
2: Ni dia. Na ke jina chwar ma.

0: Ayo, Bang. Ayo,
1: anh nghĩ anh
0: nghĩ
1: buổi đi ở
0: cái
1: anh cari đón nhau có à? Anh muốn như vậy để đón nhau
0: cho anh
1: bạn.
0: Anh
1: đã. Dạ, anh cari đón nhau
0: rồi đón nhau có à? Hay buổi đi. Buổi đi cái này? Cái quán
1: Tanwa mitu mako kira kunu ati duri ka.
0: Wari nene.
1: Ko babe. Man nya ho enu burukan ye jo ena me burukan da dang na do nyo hani. Mercy.
2: Awi ya ya.
1: Ha? Do nyu ba la ke ping da ru ko war par.
2: Ah, an pa war par da pe ke ira gwe ya do nyo.
1: Eh no.
2: Eh do.
1: Me di do duri do ngeng ngeng ngeng ngeng. Akero.
2: Aya.
1: Ko cha bi ra chel pe ti pur. Peti amo pi peti tero deka ken kai jam kiti dengo har na ki gwa ka ko mo mo chet kiti man ko ngwa ko ti mi ko
2: aya pe kai ra
1: no
2: kai kai ndai ko ba mo no ngo ge ri nyal chon na no an pu ra ti di mani cha do ana mi ti ya cha yin dai te ri de nyal aya
1: la ni da ber pe ho
2: ba
1: no mi de burra burre ata
2: kom ka burwe ha bur
1: ge no mi aya pi ana na ne ko ni me ber wi lo nyim du ra kan pe ti o mi aya cha ta ne anyu ara
2: ni no
1: me twar ko nya
2: oh oh en ya che
1: bi wor por ka e wor ka pe wor
2: ka wor por
1: aya no ka pe wor por no ra din chem pe ba
2: en no
1: Eh
2: do.
1: Mir no ini ya kira lo nya cukup kayak ya caca na dure bur podo buri dudu.
2: Ya pe
0: kira. Wow wow dia neno ni. Di nuru tiye.
1: Hari dia di meka no kuluh tu suka.
0: Ngerti mo?
1: Eh. Yin ko bingot. Pe di wori porok.
0: I didn't know. Tita
2: Aba
0: ngoti mere
2: Titi ngoda he
0: Ngome wati ame golon yit yu chudu ba kok tita ngoti mere
2: Ginu time
0: Eh
2: Edo
0: Mun ngo yi ne
2: A ginur pe yi
0: Amigo Amigo wori ma lu Ha go A dik
1: Ya le
0: cuadre

na extra day pe no holing it in eh wanno puro god na let mi po yakina jona ko mi du pelare bele ko be ko me ka final si a duo ko chor chor yor yor ba dire ko penalty agwa me mera mato na jo petia.